Banka navındıya ko banka navındı uberdavamiyan. Prosaya kışandına ko devra kevin ko birya ko dergehe sazaya soruya ko. Penasiya ko postayin ko beşrandiya le hemen ko le hemen ko.